0: Tiyambe ndinkani zathu ndinkani imene ikuti anthu okhala kumudzi wa Miwanga Dodge ku lokalidad ya Matenje mboma la Chiuta apempha boma kuti liwakosere chipatala chokhala ndi chipinda choona zauchembere kuti chidzawathandizira pa ntchito za umoyo. Anthuwa apereka pempholi pa msonkhano omwe watsogolerebwa ndi DC wa bomali mulendo wa ntchito za boma wa masiku atatu oyendera lokalidad ya Matenje. Iwo ati Miwanga Dodge ndi mudzi umene walingizana ndi midzingapo yomwe yatalikirana ndi chipatala, kotero pamakhala povuta kuti ntchito za umoyo ziwafikire pomwe munthu waduwala komaso amayi oyembekezera. Kupatula kupempha chipatala, anthuwa apemphanso sukulu ya makalasa pamwamba, dzitsime dzamadzawo khondo, misewu ndi zina.
1: Antonio Dzivitsani, kunoko ku Miwanga Dodge ku Chisakale ku Mirembe komaso ku Chitutu zaka za mbuyo zitidapemphako kuti mukhoza kutikhazikitsirako chipatala. Ndipo madando amene waja adapita ku boma pongoyelekeza tidapangana kuti tikhoze kumba njwera ngati kuno ku Miwanga Dodge monga pakati kwa madera onse. Njwera linawumba tinapangamo pang'ono kungomangako chinyumba choti mwina boma lingatithandize malata kuti tibakayembekezera malo amene waja. Tikupempha ngati boma kuti mulithandizire kuti malata kunoko azimayi amene ali woyembekezera kuchipatala mkutali nthawi zambiri timakhala kuti ndalama tilibe zoti khoza pita nawo kumakanga kapena kumarenje kulibe nse woti njinga za moto zimapita mobwino mokwezana. Kume tidaone kuti kwabwino kuno mkhoza tikhazikitsira chipatala kuti azimayi adzichirira pafupi. Zimenezo tikupempha ngati boma kuti muliyesetsereko kuti mulithandizire. Kunoko sukulu ndiyovutikira makamaka chifukwa cha projekti imene machitika kusonkha ndalama pang'ono kufuna kugula timalata angakhale kufuna kuwumbisa njwera kuti chituko chipite pasogolo. Tikupomphe boma zimene zijatikauza wanthu mbumba zimaoneka ngati kuti ndi zankhanza. Tikupomphe ngati boma kuti mulithandizireko kuti mwina mulatipasako timalata tina kuti timangire sukulu yabwino yoti ku Miwanga kuno kudzidziwika kuti kuli sukulu yabwino ngakhale boma lidzidziwaso. Chinthu china tikupemphakonso mnjigo. Miwanga ndi yayikulu kwambiri. Mwadutsa nsewu ja kupita ku Mirembe pali nsewu umene mumadutsa kupita ku Chisakale komanso pano ndi pa senta pakati ndi mnjigo ndi umodzi umene muuonawo. Ngati kutakhala kotheka timafuna mulatipasako mnjigo umodzi umene ungatithandizire konso chifukwa tikakhala nthawi ya kurobala timavutika ndi matenda akutsagula mmimba chifukwa chakumwa madzi akuda.
2: Lobari Luka, nkhani yoyamba imene mafandira nkhule ndi ya sukulu. Kwathu kuno ana amati akangophunzira pilimero kafika sechita amakhala kuti sukulu amaliza chifukwa kakaphunzira ku sekondari kakaphunzira serimankurali umapeza kuti ana ndi ang'onoang'ono amalephera kuti anyamuke kuno akakhali kumakanga ali wokhawokha amayi wawo palibe kapena makolo awo osi palibe. Ndiye timafuna tipemphe kuti ngati nkotheka atatitumizirako sekondari koma utakhala mwayi changu itakhale kufupi kuti mwina wana kunoko aphunzire mwana sangakwanitsa kukhala kutali poyamba pake zidali bwino kuti serima zidali pafupi dali bolaniko amene ali ndi masatifikato a serima alipo ndithu kopanopa zimalekeze sechita basi munthu akatero maliza.
3: Ni Zefa Magion Shikuni. Neo nili madando angapo. Yoyamba nifuna fotokozera ngati ya zaumoyo vuto lomwelo lopanda chipatala ndiye mutayesetsa lokoberekela chipatala sitikudziwa timadziwa berekela nyumba usowa chipatala kuchipatala sitikudziwa inda kuchipatala konkutali ukhozotheka unyamuka pano mimba yoyawawa nkutali sitikafika mmisewu yathuyi mwina ni nthawi ya mvula ija ayenda bwanja abambo ni mota mmavuto mavuto wakulutu ndiye mbali imeneyo prizi chonde mutithandizireko kuchipatala kumatenje nkutali ndiye kuti kubawe nkutali kumakanga nkutali ndiye pamenepo ndithu akuluakulu a DC mwabwera kuno mutikhululukire pamenepo tidziweko berekera kuchipatala tidziweko malandira majekeseni wana mavasinawo timango kumva kuti kwanza thu kuyamba kampanya ayi wabaya ayi amwetsa koma kwathu kuno sitidziwa baitsako kumwetsako ayiso tidangokula kumangokhala mutuonera muno.
0: Lucy Alberto Zambezi, DC wa boma la Chiuta, poyankha mapemphowa wati walembera ndipo zonse kuti zitheke pafunika anthu onse amubomale mwapaderadera ku lokalidade amatenje agwirire ntchito pamodzi ndi boma
4: kuwumba matijolo makonza chikola kuwumba matijolo pa hospitali yamweni ndiyo makhalidwe prezidenti wathu prezidenti chapo angale watere payo kuti vamu shtrabajari kuphata basa nkhumweko angati vamu shfazeri diferenti para tinjir resultados diferenti chimwe bziretu ife boma na mbumba tiphatane malideri mwachita shforce mweyo mwachita bwino kwenekwene imwe ndimwe boma ishforce mweyo ifano tiniivalorizari alewa bwinobwino pano titatakula mau matijolo yalipo kale tani kabverana kumweko kuti kule kuna kale matijolo shipitaliyo tichikonza porque esforçando não pode ser em vão. Tikutenda, mwakobrira xikola. Tikutenda, tikukumbira. Tikulawa tikukumbira. Amama tichigwirizane, kugwirizana newe kumweko. Queremos iniciativas na nossa população com boas iniciativas e boas práticas. Tichiverana na governo, tichienderera na iniciativas mwezi, tichienderera na kuverana kumweko, munona mwanga watu ankula nenda kutsogolo. Kumbali ina yomu ya lewa sinyo diretori ya madokumento ya wana, mwezu uno, boma presidenti chapo, alitodo zujdias, diariamente, empenyado diariamente, aku kumbukira kuti, angatandize moda wanyi populasao yatu. Mwezu uno, yiku ya registu ya madokumento ya ulere, gratuito. Rafa, kupempantu wense malibe madokumento. Wense! Zaulere, nwe zaulere, tifunali kudzava pomwe kuti kuno wana alibe dokumento, akulu-akulu alibe dokumento, para kuti wana aende xikola, para kubzinembesa, ajove umanza funa kuenda vida militari, bzimafunika madokumento, kampanya zikabwera kuno, para kuoneka wanthu, para kuphata basa bzimafunika bzentse, bzimbachirikana madokumento. Então, boma kukriar facilidade mwe. Ife panombo tenko kuti titani? Tense, tiparticipare. Chinango chomwe tifuna kukukumbirani. Kunghani mwe ya kazamento prematuru imale. Kuyambira lero mpaka utsogolo. Wana aende kusikola. Tsogolo la wana kufunza. Tensine pano tingasaya kufunza. Ne hawa angana kralini pano. Ne ine pano. Tirigere wana atu wafunza. Chinango chomwe tufuna kukumbirani kuno kumiwanga. Tikale wantu wakubirizana. Tikale wantu wakubverana. Tikale wantu wantendere. Ife akulu-akulu tidziwe kupasa example makhalidwe ya pamuyi kuna wana watu. Pamuyi tikhale na respeto, pamuyi tikhale na dialogo, ipamuyi bzimfunika kwenekwene kukhala na boa convivência kuno kupovuwado yathu. Tikabverana tense munoona kuti chitukuko chinkhala pafupi-pafupi.
0: Lucy Alberto Zambezi, DC wa boma la Xuta, kuyankhula ku lokalidade ya Matenje. Mulembi wa mgwirizano wa mayi a dziko lino woyemiyemi wapempha anthu okhala mboma la Ngoni akuti adziulula mchitidwe wakatangale ndi dziphuphu yemwe angachitike mu dzipatala dza mbomali. Sergio Zilidere ali Zambiri.
5: Sidalia Shauki, mulembi wa mgwirizano ku bungwe la mayi dziko muno OMM wapereka pempholi mmawa wa pawani Julai pomwe anaendera boma la Ngoni mu ulendo wake wa ntchito. Shauki wati katangale ndi dziphuphu ndi kuphwanya ufulu wa anthu komanso kuononga mbiri ya dziko pomwe boma likugwira ntchito zokomera anthu onse mdziko lino. Kotero wapempha amayi onse kuti asakhale chete koma kulimba mtima ndi kumaulula mkhalidwe wakatangale ndi dziphuphu zomwe zimachitika ndi ena ogwira ntchito mmaunduna aza umoyo.
6: Nós denunciamos a corrupção. Se numa unidade sanitária, uma mãe foi cobrada para ter parto.
7: A mãe, a unidade vem da lama.
6: Não quer dizer que todos aqueles enfermeiros são cobradores.
7: Se você tiver alguma coisa, eu venho também numa
6: vez. O que nós temos que fazer é que nós, como mães, para poder garantir o funcionamento daquela unidade sanitária, temos que denunciar, mas também aconselhar esta nossa filha para não fazer aquilo, porque vai perder emprego, vai criar desgraça na família.
8: Não permitirmos que isto aconteça. Então o apelo que nós fazemos. Estejamos mais atentos. Sejamos vigilantes. Todos trabalhemos para a nossa província, para o nosso país. Fazemos parte do desenvolvimento econômico do nosso país.
5: Sidalia Shauki, Mulembi, wankulizano kubungwerama inzigo muno OMM. Malo mojitu kukomizi kuno kwa Angonia, ndine Sergio Zilidere.
0: Atsika na 300 umwe akuphuzira makalasi a setima ndi nona mboma la Makanga alandira dzipangizo dza ukhondo. Tito Julio alinde zambiri pankhani iyi.
9: Ndizoona nzanga Mikeyas atsikanawa ndi amasukulu a basika ya Chinkumba, Matopi, Miwanga, Kawere, Dzobwe, Mpota, Katete, Nchoncho, Chumba 2, Kampala ndi Kambedza. Wapa mpando woyimira unduna wa zamapunziro mboma la Makanga, Bambo Arikancho Chirivazio Carvalho, apereka uphungu ndi chiphunzitso kwa atsikanawa ndi amayi omwe anatenga nawo gawo pomwe amapereka katunduyi. Mtulankani wachiduko midzi anacheza ndi azimai motere.
10: Ndine Luisa Pinfield.
9: Chaji mene mwapunzira pankani imene yotandiza tsika na watu kutapita ku school.
10: Ine naona kuti namu chitsanzo chabwino utsogolerwa bwino mene wapangika umomo. Watuona kuti nsoko kusukulu uko kwakhala luntho cholinga udzaphunzitsa vana mavalibwe nikakhalibwe mene kadzitedzeka one.
11: Krishna Simon.
9: Mwapunzira kuchiani pa zimenezi boma limene napanga kuno maka kuchinkumba.
11: Aita puzira zinthu zabwino kwambiri foyo kuti kuthandiza wana. Makoloso kuti dzikhala ntchero kuti tidziphunzitsa wana kuti adzibwe ku sukulu.
9: Nutenga wanja amene mkuza kufotokozera makolo ena kuti auze ana wawo kuti adzipita ku sukulu asalowe mbanja lang'ono.
11: Ikafotokozera kuti wana tidzitumiza ku sukulu akaphunzire zinthu zina zotsatira ku sukulu.
12: Rita Manuela Antonio Makanja.
9: Mwapunzira chiyani pa mudzisomera abwetsa lero?
12: Umu muri tapunzira uphungu wambiri wabwino. Nkhani yoyambirira imene yandikudza kwambiri yoti kumudzi uno kofunika atsikana wathu tapatse chilimbikitso. Ya kusana ndi zamaphunziro asamakwatiwe ali wang'o nang'ono. Komanso uphungu ino amene wandikuudza kagwiritsibwedi ka ntchito ana timagwiritsa ntchito mwankhanza. Komanso ifenso azimayi timagwiritsidwa ntchito mwankhanza. Timapita ku mundu obwera mwina abambo tapita limodzi obwera kudya ife timakapezeka kuti tikugwiranso ntchito zambiri kuti mwina azikhoza makhala kwabwino kumbali yathu sazimayi. Makamaka kumidzi kuno timapangiridwa nkhanza azimayi.
9: Bambo Arikancho Chirivazio Carvalho wapa mpando woyimira unduna wa zamaphunziro mboma la Makanga anafotokozera za kulowetsa mbanja ana achitsikana akati atansinkhu komanso afotokozera za nkhanza zimene zimachitika mmidzi maka kwa azimayi.
13: Kumapeto kwa msonkhano unowu tapatsa atsikana athu alapawo zoyenerera za ukhondo umene amanena azangawo. Timafuna tingokumbutsana kwenikwena atsikana muli apa mothandizidwanso ndi azimayi athu tili apa kuti ana wathuwa awa tisapeletse mmabanja adakale ang'onoang'ono. Ndati yani azimayi?
14: Tisapeletse
13: mmabanja ang'onoang'ono. Tasiya ana amene waphunzire kutsogolo kuso nzotheka adzatigwira manja ana omwewo achizimayi kuti tapatse uphungu atsikana athuwa. Tisalolere kuti zilekera panjira sukulu zosakhala bwino. Kunyumbako atsikanawa alibe nthawi forum kuwapatsa ntchito zambiri kwa basi.
9: Boma popereka katundu wopangira ukhondo kwa atsikana obzolera 300 omwe amayimba sukulu kuyambira grade 7 mpaka 9 mmaka mmidzi. Iyi ndi njira imodzi yolimbikitsa atsikana kuti asasire panjira sukulu ndi kulowa mbanja alang'ono. Kuchokera kuno kufura mkungu mboma la Makanga ndine Tito Julio.
0: Mtsogoleri wa konsulo ya ulongwe wakhala ndi mkumano ndi anthu opanga malonda osiyana-siyana masana apa 2 July 2026. Sergio Zilidere anali nawo pazwa kambiranazi.
5: Evaristo Fidelis, meya wa konsulo ya ulongwe, kuti cholinga cha mkumanowu chinali chofuna kumva mavuto mwa anthu wakumana nawo komanso kuwafotokozera za kutsikulibwa nsika watsopano umwe urutsikulibwa bosi chibwapa ku Bairo Emilia Dausi.
15: Koma nkhani mbili menda kuita niyamba kosa nkhani mbili kuli ndi mzori kuti bizu zati zikuenda kwanje. Mavuto ata mbili kumana nawo tingati sabani mavuto amene chafurufuru vya tino ilikuwe komanso kuli bikitsa kuti tenti kwa mitsonko tikakuwa mitsonko iyi nkuli vya tino ilikuwa tsogolo tufunze kuti misewu ichuluke patsopano mazi tipezege na upro kompresete. Njaka fukuri antuwa samele mu avenide duwatu mandlana. Antuwa samele msewa inko sema wosi. Antuwa samele msewa marku idama. Antuwa mene wosi duwata yenga. Tiapuwenye mene kujawu. Choli ngakuti ukalensi kawati utipangia drama so zabu ino litu. Tipele kamaru wa ule nisi utipulisaye maru wakai. Tifuapa ngali vantamento. Uduwina ali esikono jawu tempati maru wake. Ndimara kutu kumbiri. Kumbira uso business ngele kumbaa sifuna kuti kulantabiri. Bari mina dause. Baru fuku musiku uja. Mapiri onseyu. Wose maloko kula ndaru kama ndio sasa mtemba mira isu mafukula maloko ndaru ndamini wawa ndicho farfari kuonza tupapo ndio ni kutoli ngazoti na zibalo watu amene au mbage business mu masukopero tsankanisi kwa moza wamise wero kai
5: na mwa antu ochita malonda awa omwenso anakhala ndi moyo oyankhula aonetsa chimwe chawo chifukwa cha masompenya omwe ali nawo ntsukulira bomayo ndi kupemba kuti apilize zinchito zosiyana siyana zokomera anthu komanso zopiritsa parutsogolo chitukuko cha konsoloyi
14: zambali ya misonko misonko yo njofunikira kwambiri chifuka ndimene ikutukula pano pa vila koma tikatirionetsetse ambiri sirudula misonko loko senye eni ya dejimetekaji sirudula anga chitukuko chathu chipita paripo
16: ifeyo mavuro athu ngocheba anga si business yathu mene mapanga ifendi ya ing'ono panopa makaruri ukomeredwa ndi akulu akulu a business. Mathewo limirengo imene fetu gula ife musika unori wa gule pa mwamba.
17: Tikuyamika uchokera apo saka zambuya zofika pano tuona kuti kudzokuja kwapera patsogolo kuli bwino kwambiri koma ndali kadandaula kwakuti mala meti makhala je timagulitsa chimangaja nthawi uma ino ti makhala bwino bwino koma rafika nthe dzinjai timavutika ntoyo jako tamaenda mabad mwina kugwa kumene chifaya kuti makhala otela kwambiri.
18: Tingonyadira kuti msimsiko mmene mufuna kutsakula pompano u umene huu utakala ntu wando ndumeko ukudze na kuti magamoru hazise mpana ndi tubu nubuinu. Tipe mpaso jintu jimozi. Ringari nko teka ngara antuferira kala kuliru kukoma misongo nubuinu. Boma liganene kakungo umanga nsika uja. Ukala wawa konsula ya ulongo.
5: Malumo jitu kukomizi kuno

Bisere ntawe yatyamala muti khulubirira umahuru kuno ndaibo kufuna usimirani pangono za Johnny Sanchunda wakulibikizeka nzikumuno mwaka saiga nziku ninga ino mwizi nga uno pagole la chuchibotzi matata mafemba na maa kumata antala basere seti tujuyo minu sen sesenta oito na teri ya visere watu mwezi na gulu muda saigambo mate kusasau mutemba ndakoneka pa mui ma Isabel kuti ndikwenda kubasa nikumbuka kuti ndabwera kubasa.

0: Mulembo mkulu wabungwela amanyi dziko muno la OMM wapempha azimayi a chigawo cha Tete kukhala tcheru ndi kulimbana ndi mafuta amene akuoneka. Sidalia Shauki kwati azimayi nkofunika kuti avale zilimbe pa ntchito kuti akwanise kukhala odzidalira okha pa chuma komanso kukhazikitsa mabungwe awo achikumu. Mulembi wamkulu wa bungwe la OMM wasimbanso za kulimbana ndi nkhani yolowetsana mbanja asanakhwime, khanza mbanja ndi zoyipa zina zimene zidzetsa mavuto pa moyo wa amayi komanso wa banja awo. Sidalia Shauki walankhula izi lachiwiri lapitali kumfulankhungu likulu la boma la Makanga pamene amayendera azimayi omwe anatenga ndalama yakatapira ku boma kuti adzutse ntchito zawo zachitukuko. Mulembi wa bungwe la OMM mdziko muno wati thumba lachitukuko la Fidel lili ndi cholinga kudzutsanso azimayiwa pa ntchito zawo za chuma.
1: Está um apelo que nós fazemos é que organizemos mais, desenhemos programas.
0: Pempho lomwe tingapereke ndila kuti tiyeni tikonze magulu ena, tikhazikitse madongosolo ena, kuti tione kuti tingapange bwanji pa ntchito zina zomwenso tingagwire, kuti tipeze bwino mabanja mwathu, tigule zimene tifuna, komanso tipiteko kukaenda. Kuti tikuuze minda yathu kuti tigwire ntchito ndi ena ambiri mwakuti tikupempha motero.
1: Mashamba. Para podermos ter mais pessoas a trabalhar conosco, então fazemos esta pena.
0: Ndipo Maria de Fatima, mtsogoleri wa gulu losungitsana ndrama kayakuti popansa ya 3 Fevereiro kumfulankhungu wati ndi zomwe apeza akukwanisa kuthandiza mabanja awo komanso kuchita zina.
2: Konseguimos ajudar a família, conseguimos fazer pequenos negócios.
0: Tikukwanisa kusamala mabanja athu, kuchita timageni ting'ono-ting'ono, kugula zipangizo za ulimi, kuphatikizapo fetereza. Udindo wathu waukulu ife monga azimayi ndi wogonjetsa umphawi.
2: Kontra pobreza.
0: Ali mchigawo cha Tete, mulembi wamkulu wa bungwe la OMM Sidalia Shauki anayenderanso boma la Angonia komwe anasongana ndi atsogolera bungwe lake komanso ena. Tinalonjeza kuti nkhani yathu yakulu ikhalatu ntchito yomwe mayinzathu akugwira padowa makamaka pophika chakudya ndi kumagulitsa nkumapeza ndrama mpaka zomangira nyumba ziwiri zitatu. Titamvatu masheza amene nachita ndi maya meneyo.
3: Dzinanga ndine Matanda Osman Zaina.
0: Aha, muli pano pa bodzi na linya feria dzikufamba ta.
3: Ine ndi pakhala pano pa doa. Ndi pangana goso yo phika kumida.
0: Dzikufamba.
3: Dzikufamba tepo pangono.
0: Mbaphikira yani.
3: Ndi mbaphikira makiyenti otsika kumboyo, ena choka Malawi, ena otsika kumboyo kwenda Malawi, ena kutoka ku Malawi kubwera Mozambique.
0: Pachita kubiri zingasi pansiku. Mungairewa?
3: Pansiku ndipata kugulisa 3,000. Pansiku ndipata kugulisa 4. Pansiku ndipata kugulisa 5. Mungana na tsiku waje ya ufamba bwino.
0: Ntsiku itimene magulitsa ndalama zambiri.
3: Tsiku la komboyo nchitatu.
0: Nchitatu ndi chisanunso.
3: Chishanu haima kalabero chepa.
0: Chifukwa.
3: Anthu wama bwela pe mochepa kumala chitatu ndimene machuluka anthu.
0: Chifukwa chechiyani?
3: Siri kuziwa.
0: La chitatu imafika masana, imafika usiku.
3: Imafika usiku kuma anthu amayamba ena kudya la chiwiri. La chitatu ndimene anthu amadya ambiri okwerudikira komboyo inopita uku, inopita uku.
0: Na tsiku limene ili kumakhala zopita konsekonse.
3: Kumakhala kupita konsekonse, kumakhala movimento.
0: Ndimene machita ndithu. Ndi ndalama imene inuyo mukuchitira chiyani?
3: Basi nimata umangira nyumba zanga.
0: Mwamanga nyumba zingati?
3: Zitatu.
0: Mwamangira kuti?
3: Kuno polisi. Mundo wa momuno.
0: Mundo wa momuno. Nyumba zonse zino munthu mmodzi mungazikhale bwanji mwamanga zitatu.
3: Ndifuna ndike mwaluge.
0: Muyike anthu alendi.
3: Koma ndalama zikundivuta. Zikuvuta. Ndifuna zinthu zambiri koma kuti ndalama zikumabwera mochepa.
0: Zikubwera mochepa zimene mukupangazi. Mukufuna ndalama zambiri.
3: Ndikufuna ndalama inde kuti ndipange chitukuko choyenera. Ndalama zaboma zinapasude nawo ramanidwa.
0: Akuma nani ifo ya jiana?
3: Ya sedu kuziwa akuma. Umatinale mba nao nditu.
0: Munale mba zonse.
3: Munale mba zonse. Mdu uje ni ukarawa banko nade ngansu. Bei ni zose ndi nazo. Kumenesi na basibe na. Najo siba gali ntaruga kari zina langa. Sino zore zina karabwanji.
0: Mwena akusungira ni chakashini?
3: Chakashini oso sana ndi tani nungu mfandu uri alimbe sagali.
0: Nde inumufuna, ndila mabumzibe zaka aletu?
3: Ya, ndama sisi magwa na mtu, zofu na kujita zima kala zambi.
0: Mzodi mutani, muli ndiwa nangono ngati?
3: Haa, nangati ya kula mamuna sondi hibe mdine kazi.
0: Nangadila mazuzano kama mzodi muzitani?
3: Haa, ndi wange jitukuko changa basi wakumu.
0: Shia inunoka. Pasa na bwere nkani mwene yako.
3: Mwene mtu pankazi, ama lisirira, mzimendu kujita.
0: Ama kusirira anitu. Mkuposira samuna enatu. Mungaje seso na muna.
3: Nduwaje saso hawa.
0: Dimana wani? Ndeo. Iwa wasa aliba banja?
3: Alibe banja.
0: Alibe banja.
3: Banja
0: lidata.
3: Banja lidata.
0: Banja lidata. Mugwasunga benyuyo.
3: Aya makala oka.
0: Aha. Nangamwati mkwajezi. Chakuja chokacho.
3: Uja uja mina ujela vanu antro ndi choncho.
0: Oji ama gula nsima kwa hii.
3: Kwela antro kuzagula azibambu wa munu ama kwela. Ina uruga, ina uloa.
0: Mbale mchita zingati.
3: Mbanka se basi.
0: Se. Kuma ima enda.
3: Ima enda kwa mungu.
0: Inu mmapika shani makamaka?
3: Mmapika nkuku, nsomba. Makala ninya mambuzi.
0: Inu mazigula kuti?
3: Imagula mmerikadu.
0: Mmerikadu umu. Ndezi mchuzikuenda nditu mmerikadu mmazibeza zonse.
3: Mmazibeza jimbamba, masamba. Zima nisee.
0: Simu digirai kutika bena modumizeshi na shage kutete kutia
3: ya kutumizeni. Kutete nima rumiza matika ya webe.
0: Mabereka so matika ya webe.
3: Matika ya webe mundi komboyo.
0: Kukana kutuka mbali.
3: Ya kasi ya nuhopita jama funika mkuhika ngeteka webe kajiri komboyo.
0: Kukana kutanga zapi nembali zani. Basi nchimene shima chokera kutete. Zonse mungula pa mpani.
3: Zonse ni mungula pa mpani.
0: Sasa nambe nkani imene yeko mboyo. Majira nchiru ya?
3: Ni mapika madonas. Mabishkoido.
0: Mabishkoido.
3: Mabole.
0: Oho.
3: Ni mapika mabolo, maheu. Kuma ana ama kwanisa kuja nditu. Matamanga tamanga wazi.
0: Kuma abe mkwana kusia nita ndi bizi mena mchila toba?
3: Mwana kusia nisa kwanu. Na masi nsima tu kwanisa umaja. Ika kona rumaku kwanisa umaja diana. Kwa kusia wili araru batiku, sulina, joncho. Masima metu marengaswe fengumaja aswa kumanditu kusumaenda.
0: Inu tukuli mene kulibeko mboyo, simu piga?
3: Tima piga wazi.
0: Mapika yosheba.
3: Ndima pika yosheba. Nama penseka tundi antu mwina yosheba. Mwina wili atatu. Mwina cinco. Kamungu atibata mwina deji.
0: Basi. Kuma tiko la kumboyo sen duzentu ama figa.
3: Ama figa duzentu ajumuka. Mwene tale merado.
0: Inu simu hadi nyumba zitatu. Siku lemera kulemera kumambira batu.
3: Kuma sisi na hata ya izufuni ya maana na ngomanga basi.
0: Mangomanga.
3: Ndisi soni nyengomene idiriba.
0: Maya mba kumanga zitatu zikamozi nka mozi.
3: Ya namba kumanga imozi mene makara. Ndienda manga zuhiri na imozi. Inaenda kweza bunubwino inangusala undike viga undi malizisi umandrama zikufuta.
0: Mkumanga zeni zamalata. Nyumba zake. Zazimbo zingati kunja.
3: Iya, yeah, za kunja.
0: Kunja. Kwa mazibenda zinga?
3: Zazimbo ziwiri, ndi situ sala.
0: Ndi sala. Mkwona bekuti ya ipanopo malemera.
3: Walibe kulemera, iya.
0: Palibe. Kwa makufuna kuti mkarepa kwa.
3: Zibu sela
0: pameni, we. Wana wakushita shia?
3: Wananga mozi ndi, ananga uina alikupera, alipabanja na kwa duandi, kwa dafrontera. Wina aliku Malawi, wina nakuwa dani mamuna wako gina nchilo mkomboe, mungianje. Nyamata wanga umaliza, namu tuenga umpadu ya kumamenya bola.
0: Akumenya bola. Kuma onse wali mabanja?
3: Atika na onse wali mabanja, kuma nyamata yusu anikazi, kuma anamu tuenga umpadu ya kumamenya bola.
0: Osi wakuzikalira ba ukasa dalira zainu?
3: Niamara ya makarandini mkaza juu.
0: Mkaza geyo. Ande amene agulandi la tandizo kwa inu. Ya inditu kale kale musa na ambe nchito imene ya wa mandazi ya shiani. Mwana agwira po nchito ina kaya?
3: Sina agwira po nchito kumandinali babanja mamuna nga na mwalira.
0: Oh. Amuna anu amagwira nchito ya?
3: Namuna nga magwira nchito wirovu.
0: Yasha?
3: Ufakdali ya sugar fabrika.
0: Ah, kumene munali. Makalira kuti fabrika.
3: Makalira kunchalo.
0: Kumalawi kumene. Ino ndina kumalawi.
3: Ino ndina wakuno kumatinatawa nkondo kupita kumalawi.
0: Muna atawa nkondo kupita
3: kumalawi. Mbambu watu anatawa nkondo kupita kumalawi. Yana mwalira kumalawi kongo.
0: Oh.
3: Kumamamuna wangayo ananga kwa ndo kushemba.
0: Kushemba.
3: Ine watu nukono kunyangoma mudala.
0: Shigao cha sofala.
3: Ngele ana mwalira mamuna angayo. Basi nangu nyamu kwa kubwede na watu kukono kwa mbambu wangu.
0: Muna abwede la noka.
3: Inabwede ya ndia anangu awe.
0: Inetu umainda kuondosheza nani?
3: Ziko mwambi.
0: Ziko.

ngono na pangono tiri kuenda nyakuva na umabasatu ndi mathu ya malonkhero achisena pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa tinati ti chimere zizuno unango nchesathu ndi waupadza na nyimbo yachiapa kuti ngafuna gaya gayana pyako nyimbo ili pakwecha

0: Eu, André, que tem um brilho meu, não.
1: Por volta das 6 horas do dia 3 do corrente mês, a polícia registrou o caso na via pública, concretamente no bairro Concito, onde indivíduos desconhecidos, munidos de instrumentos contundentes não identificados, desferiram golpes em todo o corpo de um cidadão nacional.
0: Como que era Panzizu Tandato? Pansiku Zitato Ntandeno Amalua. A polícia alemberam ser o boss, longeram ser o da Bulquira, patissa de Aconcito Kudondo. Nisseu da Oneca, Bulquiram o seu, a te disse que antes da Condezuica em Pacanetino, ainda que até me empaca culpa, muito um boss, a Piacamar com a Irna Pinom, e Piacubala, uma calamano aí nos quatro Moçambique. Antema na Piombo, Penupida, Piacuciana Siana, Malapipales a quatro Dudu do Cafamba naí, Mbatawa. Mbonyete na kupangano kutifipano, ninga polisha tachemeresu. Pedefikefe pepali taagumana ande manungwa mwanampale, wapia kama kumbayiru na pinome pia kubawa. Iye kapangizira manungwa achi kada malatemwa. Mbonyezi ziuno, ifi tinampangwa zonsene za kutiwa, tiapate antwa da kito mbiri muno. Pansiku zinafuna kuzes, tinato kupangizeni mambava ne wadaba ndududu no Terukuyeru zambu kuna mbumba kutipati basa na polisha. Pakutipanzizu na zindikirao misero ningana inei. Akwa nisi kutizuisa. Tulukutifipanu ninga polisha tipati basato. Kandivere, wa komando ya polisha munu provinsia Sofala, Honorio Shimbu, Mbakalonga tangwa kupiwa kumala kweno sumana kwa munu mboze katikenya ndududu mpaluani ya dondo munu provinsia ya Sofala.
2: Pembe chitika, zinangu zikulonga kutasogolera provinsia Sofala. Alikusaka nzero za kubaresa tutu kwa mfuma, kundikundi ya kusaka kutiketa kuna makoroshu. Na pinanazi, mkati marishira shibabava tara kutipikuwa tinsiku zizinji, tayadu vashku.
0: Pinafunao makamaka mkubeza nduri, mtengu wa udidi makamaka ulimi, unazambu uluzika wapina nazi na makolosho, na tangwa kusweka kwa mbutu za kukoya udidi unou. Ponto binangu pinafunao, utimizira, udidi unabulukira, pa udidi ninga unewa kuzengezwa kwa makolosho na pina nazi. Longa kudekita mkadamu na salaka na mabasa machapu na malonda mune unsofala. Andonyo wale ishandri ati wal kupasa chipapu enya piautura kutin abulukire na mpambu na mfuma. Kuti aendese pasugolo malonda ama kolosho na pinanazi. Mafala ne walonga pa kuvio vio na radio Musambiki. Mbalonga kuti bechi kuru na iyo nja kuchinja penuzesa uzuisi fune chinja piripinaza mbapilimu apepare. Tura kuti mfuma ikwanise kwenda pa sogolo.
3: O objetivo essencial é de transformar todo o potencial econômico da nossa província em indústrias, a partir da industrialização mais sustentáveis, não é? Inclusivas.
0: Penafunefe makamaka nkuchinja. Nkuchinja, o dido novo na gumanica muno em província Sofala, tora kutu zengezo muno. Zafunika kutifipano muno em província Tichinje, piripinalimu a munda kutipizi binango matikonda tukusira mpaka mazi guanango. Zafunefa makamaka nkuchidisa kutidizesi mfuma, iyo mfuma mbikambu itwa. Aoko mfuma mbienda pasogolo. Tuna kutipia pikitiki, safunika kutifipano, tipati basa ikulu kakamwe ya kusaka chinja makaliro. Mbati tukusira, mbati chinja, ulidu na limu wa munda mbati kitapinango. Bonto, safunamba kuti ale nyapiawa munu Musambiki, akunisi vunga kubiri kuti apatisi basa mfuma yatu na pinto beatu tuna kutiziku itambaruki. Kulungerapa kupatisa basa, pina nazi, pina alimwa, mkati mwainu zikwato makamaka mwishungwe. Pina nazi kwekuli pe njipa. Munu tina matimati, tina bambaya wachizungu, mifalinya na unangu bambaya. Mpapo ndipindu pizinji pina ife. Fala, yankadamo na salaka ni mabasa machapu na malonda munu usofala Antonio Alexandre mbaka chemeresa ali anyapiao tura kuti apatisi basa nkati mwenu provincia kuti achinji mfuma yato.
2: Bembi chitika nkadamo wa utongi mprovincia teti. Alikupasa beche kuna mbutu za ufunze mabuku makulu makulu pakati pa kukapakwa ichambiri ya uliki na kupaka kuna ataka pakati pa kuziwa udidi wankati mazika Musambiki na ulungami. inoki conselho.
4: Governador lo amun na província teta pempa akulakulu anyumba za mafunzi za mabuku hapa dzulu kuti aprekluso ya umisiri chipapo na kuperekeka tuwera kutambarusa mfuma za mpisa mkati mwa dzikwino. Domingos Viola alonga mafulanewa dzulo chipose pantsembe yakutoma pidzo chiwiri ya nthangwe kufuna kuluka ntemo utswa mkati mwa dzikwino una dzina ya Dialogo Nacional Inclusivo. Viola alonga pontho kuti pisafunika anthu na nyumba zamafunsiro zamabuku apa dzulu zikufunika kufundisa kuchita mviramawu kutambarusa mfuma toera kukhazikisa chuma mkati mwa dzikwino. Vandolo wa munu na provinsi ya Tete afekesa makubaicha kuti nyumba zamafunziro zamabuku hapa dzulu nthabe kufunika kupereka luso ya udziwisi wa mabuku hapa dzulu basi tayo kukundi nango pisafunika kufundisa anthu udidi wa kulemedza uwunthu na kulemedza makhaliro a dziko. Domingos Viola alonga kuti nkhabe kufunika kufundisa anthu luso ya mabuku apadzulu mbakonda kulemedza makhaliro a dziko na makhaliro a makolo. Mbatipeni kulonga kwachi. Midzidzi nango mafunziro anaperekwa nyumba za mafunziro za mabuku apadzulu asakhala ninga asafundisa anthu kuleka kukhala ana a dziko ino ya Mosambiki. Tikufunzisa ana a Mosambiki kulekana na dziko ino. Pisafunika kufundisa ana a Mosambiki kukhala na khodzo ya kubaliwa muno. Pisafunika kuchinja makhaliro anewa. Midzidzi nango anthu asalonga kuti mphyadidi kuyenda kafunsa nyumba iyo ya mafunziro ya mabuku hapa dzulu penu nyumba yakati ya mabuku hapa dzulu thangwe asafunzisa ninga mwana wa Mosambiki. Stenepo tayo mbatifunziseni ana akhale a dziko ino. Ipi tisapichemera kufunzisa munthu na nzache kufunana. Nkhabe kufunika kufunzisa anthu kudana na utungi. Ipi nkhabe kutikwata kuenda mbuto neighbors. Adafunza mabuku hapa dzulu asapidziwa kuti ungafuna kufudza dziko fewesa mphamvu mafunziro.
5: Sigeremo destruir uma sociedade e só reduzir a qualidade de ensino.
4: Mafala, a governadora munu na provincia Tete Domingos Viola, kulonga udidi wa kufuna kufundisa anthu, udidi wa kudziwa uwunthu kumanga ntendere na kutambarusa mfuma za mpisa.
2: Pempichitika, maganizo akuphindula na zuika na projeto transformare. Apanda mbutu za basa zokwa na mazira mafemba na makumashanu, mhangwa za kumazira na nzatu inoki konseyo.
4: Mpengo za ganyo zikuwa na madzana mapemba na makumashanu za pampwa makauno ku district ya Korabasa munu na provincia tetu ya maganizo a transforma adachito kutomira nthande damala na chino na ntongo wa nkati mwa dzikwino Daneli Chapo. Awa ni mabasa adachitwa adapampwa tuwera kutambarusa mfuma za mpisa pa kusebenzesa mpengo za ganyo na kupedzera machapo mang'ono mang'ono na makuru makuru. Awa alikuchita mabasa mvira mau akusiana siana ninga ulimi, kufuya nkuku za misoti, kufundisa anthu kumedza, kufuya nkuku za kuteya mazai na pinango pizinji pekuchita mvira mau tuwera kutimbana na njala. Awa ni maganizo anachitwa tuwera kupatisa basa luso ya umisiri nango patabasa na mbumba, patabasa na nkambala za moto magetsi, kukala umisiri, kusasanya mamoto kala, kupatabasa na chuma na pinango pizinji. Mushadola ku district ya Korabasa munu na provinsi ya Tete alonga kuti pampengo za ganyo zokwana madzana mafemba na makumashanu zidapampiwa zinango zokwana madzana manomwe na makumashanu izi ntsaphale na atsikana. Mendes Cardoso alonga kuti apali na atsikana zinji abulukira pamaganizo akupita mpengo za ganyo nongana izi nanji akhadikira. Mativeni kulonga kwawo.
6: Temos fazer referência a todos eles têm contrato.
4: Onsene anamapaso antrato wabasa. Analongwa ndi mabasa apigei kupia kusena siana. Unanangwa kuchita mabasa ulimi, anangwa kufuya nkuku za misoti, anangwa kufuya nkuku za misoti za kutea mazai. Mizizino inolongefe, favo ya mazai ya terera ya fika pantengu wa 280 metikaj. Mazai acha analongwa ni makuru makuru. Mazai onsene awa akuteiwa munu mudistritu ya Korabasa. Lero, tina nkuku za misozi za kutea mazai za kukwana piku kumina piwiri mazana matatu na ziwiri. Tito kugulisa mazai misiki onsenia distritu atu ya Kaurabasa.
6: Para garantir aquilo que aumenta a produção de ovo.
4: Mafala, Amendes Cardoso, governador do distrito de Kaurabasa, mundo na província Tete, kulonga maganizo, anapedzera pari na Atskana, kuchita mabasa utamburu kwa mfuma Zampisa, nkati mwa província eno. Dzuano kuti maganizo transforma. Akuta vira chipedzu cha chapu ya HCB. Tuwera kupereka mpengu zaganyo kuli apale na Atskana, kupereka lusu ya omisiri, pontu na utambarusa mfuma Zampisa. Kubulikira muno Ntete ndine Inoki Konseyo, masiku adidi.
2: Sinango zikulonga kutinkadamu wa msoka wa Nyapyawa kusimba, kumangwa kwa mbutu kule kufikira mafuta parafinu pa Gombe ya kutuka mitolo mikulu mikulu kukulimani.
7: Mkadamu muno mprovinsa Zambia Zia, anasalakana msoka wa Nyapyawa, Carlo Joaquim, ndiye anasimba utongi wa muno mprovinsa Penukati mwazikota na Mosambike tangwi, basa na chitwa ikuluga kamwe kulanganira udidi wa Gombe bulikila panu panzinda wa Kilimani. Ndi Gombe, inafunatende tene pano, mashitwa makulu makulu, tuwera kulanganira udidi wa mafuta a parafinum. Mkadamu mkati mwazikota na Mosambike, anasalakana, fukwem inaonesa mwachidi kudiko. Mbutula basa, pakulanganira udidi wa mafambiro, João Matlombe, ndiye alalunga pangiza kuti iwo alina nzero. Tuwera kulanganira udidi wa Gombe ulikila pano panzido Kilimani. Iwo alonga tene pano paswada piteshi palonito obasa muno mprovinsia Zambazia. Mwenye apangiza kutikubiri pendepali na funavungwa njakukwana piulu maku maseri na pishanu pia madola na kumeriko mkiriro. Mwenye nga sezo na yatu nkati waziku na Mosambiki njakukwana 5.4 milions ya metikaj. Tulapasa basa pakulanganira udidi wa Gombe ulikila pano panzido wa Kilimani. Carlo Joaquim mkadamu nkati mwenye provinsia wa Nsoka unasalakana anyabiao alonga pangiza kumerwa na zero zinezi tangwi kuna kwa aji vene bino atipezi kakamwe pakutumurika kwa ino provinsia.
8: Isso significa que a província da Zambésia nos próximos tempos depois da construção desses projetos vai usar o projeto combustíveis através do porto de Kilimani.
7: Apa, Carlos Joaquim, ali kulonga, pangiza kuti inde, basi ngachitwa. Peno kulonganirwa kwa Gombe, ulikila pano pazindo Kilimani. Mbifamba, ninga munafunikirebium. Repano, ino provincia, inati iwompoke. Peno, andu, ulikila nkati mwa ino provincia, anati, kwa tukula mafuta parafinu, ulikila pa Gombe ya pano pazindo wa Kilimani. Pilipili dikakamu, tuwela kutambaruza ino provincia. Carlos Joaquim, alonga kundinango kuti, na basa inere inafuna chitwa bulikira pa Gombe ya pano pazindo wa Kilimani. Iwo anati abweze nyatwe ni kanzuzuno na kutika zichikene iwo asa tamangira Gombe bulikira kunzinda wa Beira mprovinsia Sofala ninga Nampula na Nacala.
8: Como vocês têm acompanhado, muitos empresários saíram da cidade de Kilimani por conta deste porto que não funcionava.
7: Awa ndio kalma fala a Carlos Joaquim, ningangada muno provinsia Zambezi ya Wansoka, una salakana nyabiao mbaka longa tangbi ya kulanganirwa paswa kwa Gombe bulikira pano panzinda wa Kilimani. Bulikira Kilimani, Miguel nda paswa.
2: Pembe chitika sinangu na upangano kuti mkuru wa kulimirira ungumu wa munsolo pambuti kula kusogera mabasa ungumi kuzambezi ya kusizikira kusafunika kutimafala ikipa kwa eche pakati pa kwa iruza na kupanga mambo kuna soka wa antu na ataka tuwera kuti abuleri ndule kundi kundi ya kukwea mitombo ya kukwandeswa ninga piamba na inango mitombo ya kutini habilunga misa munsolo. Salimu Tepa.
9: Mkadamu na sogolera maganizo autenda wa munsolo mkati mwa fuku na tafadusa mabasa ungumi munu provinsia Zambezi ya Paulino Uliri ndiye anapitiriza na kulonga kuti mpyadidi anthu onsene akhale masoso na kuonera kusutwa kwa chamba kumwa pyakulezeresa na pinango pinazunguza ongo munsolo. Kulonga kulachita iye anthu anewa anakhalamba suta peno kumwa pyakulezeresa kazi chikwene asakumbanika na manensekero akusiyanasiyana mkati mwa makhaliro awo. Ziwana kuti mkati mwa nthanda zitatu za kutoma chakachino fuku zinasaka na mabasa aungumi kati mwa provinsi ya Zambezia yalembera andu mazana manai makumatatu na mbozi ananeseka tangu ya mikanzo ya kumu pia kulezelesa pontu na kusuta chamba na pinango pinazunguza ongo munsolo. Pa unoyo ntengo andu kwanyira kumi mbani wakakazi kwa mbalu mambutu za ungumi za kusiana-siana munu provinsi ya Zambezia. Pa kulonga kuli Radu Musambiki Paulino Uliri azwisa kuti kusuta chamba heroina, metafetamina na pinango pia kusiana siana ndipi pinazuzumisa kakamwe maganizo ambomba izingi inaza mbidembetera mitombwe ninga inein.
10: É o consumo comprometer com seu trabalho. E eu não vejo o risco de que vai perder o trabalho porque tem metas por cumprir e não consegue cumprir.
9: Pisanensa ndikuti chakulizeresa peno kusuta chamba heroina menta fetamina na pinango. Pisachimwanisa kuti munthu akwanise kusubenza peno msakala pyakunensa kuti munthu alemeze basake. Iwo nkhabe kugumanika pakati pa chiverano tayo bulukira kuli akadamu a basa peno mbuto zinapatireo basa. Penepi ndi pyakunensa kakamwe tirikulonga kuti pisachitisa kuti munthu akhale zimwera peno madibetera mitombo ininga ineyi. Paulino Uliri alikuchewuza ulidi unafunikira kuli onseni anthu twera akhale na makanizo akuchewuza ale anaza mbasuta na kuzengeza mitombo ininga ineyi. Mpativeni kulonga kuti chitaiye.
10: E a sociedade como tal, por exemplo, os líderes religiosos, os líderes comunitários, entre outros, também tem o papel de consciencializar, de educar a sociedade.
9: Onsene andu asachemera tuera achewuze anewa anaza mba zengeza peno mba suta na kuma pekulizeresa pinazunza ongo. Tere kupemba matubu ambudu za unamati, apolisha na onsene kuti akale cheru mbaonera andu anewa kuti akonde kusuta peno kulamazika na kusuta chamba, heroina na pinango pisinji.
10: A reduzir a questão da exposição do acesso ao consumo.
9: Paulino Uliri, mkadamu na sokole la mabasa, akulinga utenda wa munsoro mkati mafupu ya ungumi munu provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Basa nyakufi fembu tafika kunkomo nazi mpangwa zatu pa kutoma talonga kutimbozi. Nyakufamba ndududu pa kuwata antu pakati paulendu apiwa. Ndududu wachimba kwa tirwa mkati mwa streetu ya Dondo Muno Sofala. Asogulera provinsi Sofala lukusaka nzero za kupatisa basa kundi ya kuteketa makoloshu. Ponta pina nazi mkati mbashira chibabava tira kutipu kwa tinsiku zizinji. Bembu jitika mkadamu watu wangu wa provinsi ya Teti. Alikupasa bechi ya mbutu za ufunzi maboko makulu makulu, tera kutekipa kwecha nzero za ufunzi wa ulungami, ponto na chilemezu cha ataka kuna ziku ino, na kuchita kuti nzero zao zikazo kuzumuka, na kubangani kuti maganizo akupindula. Nazuika ni projeto transformar apanda, mbutu za basa za wakwana mazira mafemba na makumashanu. Wembi jitika mkadamo wa nsoka wa anyapi ya walikusimba, kumangwa kwa mbutu kulo ya kufikira mafuta parafino, ukirapa gombe kutoka mitolo mikulu mikulu kukilimani. Pebe chitika talonga fana kuti mkulu wakulimeira ungumi wa mwenshi. Pambuti kule kusagira mabasa ungumi ku Zambezia. Asisigira kutisafunika kuti nzeru zoneke pakwecha kundi ya kujesana ntontu na kupanga mambo kuna ataka tela kuti asisamba kwa ya piamba na ina ngomito umbe kutinaisa pengesa nkabilunga misa. Kumichini abhata ndijuwa nshofu sinanga ndijuwa kisombi salani.
11: Angwa zapakate padziko.
12: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
9: Mabasawa, Musava kubulikira mkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero Ankisena.

0: Izi wanyakulima.
1: Makani akulonga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Anyakuva ife tukumanika pano pa distrito ya Kaya panafuna ficheza na mamuna mkulu mbozi chisa chinu cha shirimba un
3: apo tamani kutupanga pae nzizuni mzinano ya mumpu ni mwani zinano
4: ni mwani zinano ni Vitor Zeka so dina mpangwa za kuti pakaya pano pa pati ya ulimi chaka chino mwenye pongono so tina probleme ya kuti segunda epoka uyu nkabe kuti tukupanisambo kuproduziri traveja kuti mulungu mtoto na ife uyu nkwa ule udatoma na ife pakutoma udazala mazi udapwa mazi ule ndunoo na ife mwenye mulungu nango adati kondela kutivumba ndunoo segunda epoka kutomela mwezi wa mayo junyo mezinu miwiri ino sakala ya kuvumba mulungu teba mulungu aliparado teba tukala shperare basi tindini
2: usalima kupi
4: tasalima nya kwa chandimba
2: hapo muna minda mingasi
4: munda ndubozi basi munda ndubozi unangu ufyo uchakaba mbaya ndunoo na kariasu kuti tingabulusa maza nga hapo atipanise panisambu ubusa chakaba mbaya sisi ndia ndi na kariasu
2: kone pinalima mumakamaka msalima inji
4: salima bambaya mapirimanga nangu ndi ukaka tisalima basi pra kutipanisembo na mudinyero tingaza gulisa maji sempre chakachino mbeo kaka be kwale nangu adayona mbeo kaka zala mwenye ningeni pano mbeo kaka ndazi kuzala nkabi mbeo nada ndesowa mbeo
2: Mwasowa tene pambeo ya ukaka, hapo nzizuno mwalonga kuna tangwa mazi, dakonda vumba, tani. Tene pa msapulumuki la tani makamaka.
4: Ndibazi, ninyato maningi. Tisenda sempre tentarimbu chitambu bushkatu famba madilima lima maminda mwantu tani na kuti nyato ningene ida toni kereshe. Chai, kawe kozeka nada, longika kwa ajinata ya mazi.
2: Nalimema kwe kwa nchadimba ni kugowa penu panangu ni kundhunda.
4: Ndi mazi. Mazi kubwela kuda chitawa, bwela ama kudembuka. Atigumana maprimanga hali anangu akadauma. Anangu akatoma kwenye pati kutera. Hakole mba pangono. Ntao, presi kutabwile randuli ya travesi ya mazi. Sisi, tisa produziri memo. Maprimanga, bakaya bandi sa produziri. Nefe kusendeka.
2: Musalima mwe katepa na padza penu panangu mwesa chita kwenda na kulimisa na michini.
4: Salima na padza. Tisalima na padza. Ngabe michini nada.
2: Ulimu nga bukambu mwadili mwesa chita nchi na ulimu msaji ya penu wanangu mwesa gulisa.
4: Ah, maprimanga tanangu tisa gulisa kutitonembu dinyera kutitonembu kutitonembu gulambu. Mulio porque papia ka bebibi tsada ka mat sofrere so dinheiro gula mulio so dinheiro gula pe kuvala vimendo tsada kwatambo galones zwiri zitatu kuti gulisa para tonembo dinheiro ngo kuna kunchini ka pesa komu tukupumuka kwene tsendeka kwa tsakambo ko dinheiro zikulu zenevo panango gulisa mapema ngambo dalamu ngavi ndipangono ba
2: kulima kuona kwano kusapedza kakamwe
4: kulima kusapedza
2: mulungu mbanga vumba
4: si mulunga nga vumba pe maso sapeza porque ungali mambu kitale mbuzishano zinaye agora ningane fano makitana limefe mbogubandira na pangunu komu andu ja orazino njipa familias zikubwereratu entao sempre sakamba tikubandirana maminda nale na limefe ale
2: kuti msagubandirana pangunu tani mbogubandirana
4: mundatu nangu ngukulu maningo wa 3-4 kitale agora dia zinu jati na familia Sakwata familia zeni mbata ya gwandirambu mundo no kutitikwa ni sepezana mundo obo zeni. Tia busi kutundogoni kwa logarini munda panangu logari ndi 5, panangu 300, panangu 500, ndi logari munda. Agora tiba sakaranga tunangu ngadi shpeza kutia kwa ni sepasa mundo ule kutia kwa logari mundo nangu. Prisi kutia gwandirambu mundo obo zeni kutia kwa ni sepanambu mpata.
2: Chekachini ungupeka kuti pamudzivano panaoneka njala na tangu ya kutulimu labuka mwadidi na kusweka pa mulungu.
4: Mulungu, si problemachi njineba, sinifi. Ya kuti mulungu, achepera. Mulungu achepera. Itambe mazi yale, abwera mbuka. Mbuka kwa aja nangu mapimanga kari makuru ya kutikwaze parauma. pazi para umo muli ya maza kufika. Agora mamangaya nangu kutola mbini mawisi ya karazatu umiratu mkwanira.
2: Malunga kutina tangwe ukaka kusweka kwa mbeo utani. Nkabe mpone kambwa nangu wana kupeze ni mpona mbeo kutuwa tomambo kundi pasambu mbewa kundi pezeke na kuti kumunda kwanga nzizuno. Kulitepo zisafuna kutindi mbeo ya ukaka. Na kutukaka ungabuka ndi malonda kuna ima chakulima panu pakaye.
4: Maningi ukaka usachitisa dinyeru maningi. So problema nja kuti ukaka kutuone. So unawonira kumunu kwanza kukuna kagula makupu mawiri mashano. Mbukwani sakwenda kazwa rambo. Mbwenye kwa kuti yu weka uoni mbeo. Pina pisane sama ningi. So, kuneka kwa yu mbeo soko kuti kuneka gulambo basi kwa nzako. Nauna isi fembo. Na dipeza maningi.
2: Piaka pida pita. Maumboka pangonu penu panangu taka pida pita ambo pia tekera kupinga na chaka jino.
4: Chaka jino mzi cha tekera maningi. Chaka jino cha tekera mbwenye chaka jina mara tikada umboko maningi. Chaka jina mara memo. Produziri porque kalinga bishia itambe mulungu avumba memo mwadidi
2: atoeza
4: mwadidi ando sineni kumirwambo so chaka chinu jande kona china problema mwingi chaka chinu ngabire tu mungu sinyatea zinyu memo kule kamare na manya kwa wena kule kamare vakava cha mungu ninji akunesa tepa kuna vumba segunda epoka so pa primera epoka vumba mwadidi so pa segunda epoka sha akuchinja ngabi mungu
2: na nyanza na imu kunu ya zambezi ishi ngabi banza madzaneo na muli muna limemwe pezeka kutulimu bukembu mwadidi peno madzi ya lukutalimaka
4: mazi ya kunyanza awa so tisa pezeka na ma na nyama basi kuhanyama ndi kuna pezeka na ifi mwenye pa party ya regasao bebi japa safunika na mabomba kutia kupate mazi umule tiri maminda kwa kondisonji zezi zinawene azungu ndia na chita mbangu zezi kuti awone se mabomba kuti principalmente ya na chita maminda newa mabomba mbalembo hale zika donu wapa kapa ndia napempa mabomba batirira maji. Ano ninganewa chichini ngabe tinaovita ya kutirira maminda mabomba ngabe kwa kaya panu ngabe.
2: Tangwa nchi munaovita ya kutirira maminda.
4: Kondiso nchi zezi alinazo tae. Kondezi nezi kone gambo za kupata mazi ya amuriu kutia nikatirire mabomba maminda. Chichini mabomba niya ngawa nekazi nata.
2: Pepe pelikubweza kakama kutu ulimi ukondibuka nika mwakufunika.
4: Ulimi ukondibuka mwakufunika. Priki tepa sabweza nduli utizifufumendu porque se tivesse que motori neri koneka azinji podia
2: kanayo
4: e sofrimento ya njale ikada chepa porque sempre akada produzir maningi por wano sisi podia produzir maningi porque unango akada lima 2-3 kitale mwona ninga asenti sugar asalima maminda mazinji maningi manjasa konfiari kuti sempre tinapushari mazi yale batitani batitirira mindi ele kuti sempre produzir maningi shuka mwona nende pepe pinombone kuti kwa ispano antu maminda tuwa asa kwerira nduli kwenda busa chakuja chokwanira traveja mazi asa kakuchepe
2: imu kami pata basa na agrikultura ala nalimira mabasa ulimi pano pakaya amba peza na mbeo mungani kangati mwansoka usakuliwa usakulima
4: bee bukwe kwa agrikultura sisa unikira nao mbukwe kuli soa songa kuti ya pana anza numba nangu sha kuzwika na ifu kunu. Imwe po munga bwera kunu musatisa kuna nimbu ninga nimu andu basi. Alipa anza tumba nangu anonekira kukule manja. Nea asa chitira wakonti sonji zezi. Sapasiwa mioto matratore ya kulima. Ninga sinyori bugayo.
2: Bugayo.
4: Apasiwa matratore. Manji sha achitapintu pizinji maningi kuna kareku. Kuzono kukubu. Asa kakuzono kukubu. Mhm. Sempre fano tsakaya kubirira ndule traveja bebe basa nei ya kulimi nei sati disenvolver this time wadidi porque na fada ya kondisonje anango salima na masharua ninga maziku anango Malawi Zimbabwe salima na masharua majifu kuno mamindatu hawa ngabe pata basa na masharua taya so na manja paza basi ndi sapata na ife kutitipani sembo onambu pangono.
2: Mbada fika yu mapazane ya sharua, mbada peza kakamu?
4: Akada peza, porque anhanango, potia gula. Potia gula, mba saka ngombe, mba manga sharuaji, kena mundu mbalima mundache, 2-3-4 kitale. Lima kwache mpa fasili kwa siyana na kulima na paza. Na paza kuna gashtu maningi. Gashtu podi nga tukulimisa na dinyero na mundu kisa, kisa gashtu pachaka. Mbazinji maningi isha ngabe lima vima kitali mazinji tae. Na mindawa sajita logarisi. Na vaa pae limani mundango isha logarini busani kinyetu. Busani doshi milionji. Maji sempre kutiaoni dinyero nae ya gule chakuja basi. Na pra kuti dinyero nae. Apisideke muna pinango. So para kutiawa ni chakuja, gula muliu, kabe kuti dirneni nda kutari sana. Mande manila na vivirifu.
2: Mafanga na imwe paya kufanasia nzizuno, kuna antho, kuna utongi, kuna ale na limiri ya mabasa ulimi muna asia mafalanchi, kundi ya mabasa niyo.
4: Kundi ya mabasa ne, tisafuna mabasa.

0: gerações.
1: Eika pakwe chapa nyakova pindi atwa kulonga tangu netu kumbusa madziko pansi na Salimu Tepa.
2: Nseku inatukumbusa pya madziko pansi.
3: Nseku zinomu nthanda ya maluwa chaka chiki maza na mafemba maku matanthatu na pisere. Alowa nyankondo wa mbili ikulu kakamwe nkati mwenu dziko ya Mosambiki, John Issa.